Ebendi o wari kikwenda Obala mumina wana we nongano na mwonyo sumo wonyo dung Ano ni kudo dongo onera Itaki pange singa neka chwari wo wonyo sumo wonyo dunga Obala minu idu wa ero Weta inga wonyo sumo wonyo dunga Ula la jeme Ula la jeme we nongano na mumia gene na min kwela Obalo kigiwilo era, wete

azo ko le wa na nya na adi po ile le ko ha bo na na re le ne manga ba ya me na inte na uti po ile le she ga ga jaje ko wa me na zo te ga na zo de re la manga ba ya me na adi po ile le Antiko balane papela mo va quella ni le jone le so le wa nanya na adi poi ni le